Elija owa ajamesu ho ane odemo bia ehwe buate ma obi hwe bi ajamesu Elija mu ma funya bi hwe menu kase mi se obi woda edemo bi woda no ah me bobi da no be se obi ukra entetia kwenti mi enwura ho no entetia kwenti mi enwura ho but ntimi na obo ko bibi da abontin oda ebia bebi oda no bo ho se be kokora wo ku twem kra se lipa da kra yem kra timi so se nipa no wada da ye ko ntimi so bi beto no da papa mu oda papa ba bi so no da ye wo so no aponchi na epa mu aponchi wa shishu ano epa mu ntin da ko ntimi na bi de oti bia no fa wo de sa wati ene be si won sam ka ade wo tampa ene ewo e bitu ye ho fu e be ho aduro why what dreams odie die enye nti no odie odie ukuku uti popua obi di wate ebi ana obi ka bi otim ka ne mon ano ne namo uhu ka na ti ah weri pa obi ka pa mu ka na emono pa si yi hwem ko na me nam from to ni mama ni ani pa ne uhu na kun fifra e free na ah uti free free na ka ti wa kai mbesho do dey you free o nfa ho o be fa form no mse bibia ko ne o fa form na akọ eti form na o fa akọ no o dey o hwe bu nku hwe nipa se bi to bi dey ka beto no fa wa eh haleluya ewa wo dey ka beto no fa wa eh haleluya eti do be fa form na akọ na do tin ka mu aka mu no na ka na ko sesi bibia bibi o ba ka ka ko sesi no otimi nya ka no ma onu so otimi na tin ko wo na bi hu se ne siti e wo na o taya ko pai honum unum tai tu wo ya se na kana ko se wo ba bia to kromu ho na bi hu se se wo so wo nam fom no e fa so wo so hwe ebu honum a wo nam hyen hyen bi okọ no se wunim amane a wo hu na eti ne se adwan we e fifiri firi no but hu wi nti ye hu minia idofo yoti bia fa de sa wati fa de sa na sire nyame se onyame mie kwan e ma wa e fo hun tu ni paso ni pa beti medu twamo obua ni pa beti medu twamo e fa hun tu ni paso

fa sɛdɛm anyame ane asɛdɛ nam de ma wo sɛ wode wafidie ato ha aha yɛnhyira ɔhane nan nakyi pɔ no nkasa fidie ana wotie ɛne na wotie ne fɛ no agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ ne yɛ baako pɛ ɛsɛ ɛbrɛ du sɛ de ɛyɛ memanti ɛberɛ wo mo a mewɔ memanti platform no nyinaa mamu nyinaa kye memi sɛ memanti mo a mowɔ so modɔɔso aseda na mede ma mɔ abi afutuo ne nnwuma pia mode ba ma rita bbi ɔsɛ sans ma rita ne kunu nnua bɛma akankyerɛ gu ne kunu ne kunu nua nketewa ɛfrɛ no kwa ma wakankyerɛ gu sɛ ma rita wɔnyɛ yie ato nsu wosane agogo hɔnom a wo nsa nifa so wone tɔ prɔma ho nyama ɛwɔ hɔ no ɔsɛ san na mo a mɔ so nyamamu nyinaa kye ma nti IGP ɔmabranteɛ wɔ las ne mo a mɔ so nyinaa nana bo ama mo nyinaa meda mase dwumadie bi a na wontie bi da ɛne no deɛ di ka wobɛtie bi ɛyɛ dwumadi a yɛdi ɛyɛ sɛ yɛma nti ana yɛbrɛ ɛsi a mene wotewa nomi ɛbi kora wɔbi ani te ɛbɔ dumie no na ani teyɛ adeɛ ti a ɛsi ne ma na de n'ani teyɛ no kora no nso deda fɔ mɔ ɔmo deda fɔ mɔ no mo nyinaa deda ɔmo adeda bɛte wo papa no maame no w'ani ate ada no wadwendwene ɛkwan bɛn ne nkɔla yi bɛfa so a ɛkyena yɛbɛkɔ sukuu aduane bɛ ne bɛdie ɛdeɛ tare ne bɛhyɛ ɛdeɛ ne bɛnti na ada ne wadwendwen ma nse ebi a sukuu fees no wotua bi ama bi aka yɛahyɛ aseɛ ɛredan wo yɛredan wo sukuu fees wonu sɛ bi wɔnom a ne dwetire kakra ɔma no bi yɛ ne adanedane kakrakakra wobɛtumi de aboa yi no ɛsɛ ɔkɔba busua ma nse saa busua no ayɛ ɔwɔ busua ɔwɔ no bɛka no nana na wɔtwetwe mu sei medi dwumadie bi wɔ ha sei ɛfa adwumadie yɛdi ne wɔ ha sei ɛfa ɛyɛ papa bi a wawo ahwɛ akwadaa wɔne ɔbaa bisia wo ahwɛ akwadaa na akwadaa no atumi anya mfie aduanan na afei yɛkɔyɛ die na yɛkɔyɛ a die ne no akwadaa no nyɛ ne ba asɛm mu sei ho na mewieyɛ no kegetia sɛ ɛnsɛm hyɛ nkurɔfoɔ ho a ɔmo ntimi nka ei ɛna ne ɔdeɛ ho ɛnsɛm hyɛ nkurɔfoɔ ho a ɔmo ntimi nka ti sɛ ɛno ale sɛ kɔ wei ba na wei toa so kɔ wei ba na wei toa so kɔ wei ba na wei toa so kɔ ne ba na wei toa so a wɔne ɔno anim sɛ ne yere na ɔne ne teɛ ɔne na wɔ akwadaa no deɛ afei de ɔkɛse da bi a akwadaa wei nyɛ me ba ɔno nso tumi nka ɛti yɛ sɛ obi kɔ de aba sɛ sɛ kaa bɛnya ka wowɔ a akwadaa no ɔbaa no wo nana ne kae ndie ne wɔ hɔnom a wokɔ ne sɛ nyɛ ɔba a ɔno wada wɔ ne na kaa kɔ baabi because ɛyɛ sɛ wobɛhwɛ akwadaa hwɛ o akwadaa hwɛ no ɛna fam o akwadaa hwɛ sɛ asɛm a meekan yi ɔgofo obi a wɔni abere a woyɛ serious sɛ wo ba wobɛhwɛ wo ba paa no ɛna fam mesrɛ meka mesrɛ meka o agye obi a ɔti bɔnkɔ so a ɔnhwɛ akwadaa ɔnhwɛ ne ma ana wawo ne pɛkɛsɛ gu a wawo gu a ɔnhwɛ nkwadaa no nti ɛne ɛmfa ne ho debi na deɛ nanya bere sɛ ɔbɛhwɛ akwadaa na ɔbe ɔkɔwo na wohwɛ akwadaa yɛwo akwadaa toɔ nha ansa no akwadaa no bɛdi bosome bosome mmienu ɔbɛkɔ bosome mmiɛnsa ɛnan num nsia ansa no ɔbɛtena aseɛ no ɛka wobɛbɔ wɔ hɔ kɛkɛ ɛkɔ kɛkɛ no wɔ no a ɛfam ɔbɛtena no pampɛs abɛtɔ n'anuani a wobɛdie naasefoɔ ɔbaa ne nkɔ baabi a aduane a wobɛtɔ de ama no ɛne dwa wobɛkɔ yi ɛka bɛbɔ nea nyɛ kaketewa hwɛ ɛbi kora wɔ adwuma a woyɛ no adwuma no sika hyɛ da ma kakra bi a wobɛnya bia no wobɔ ho mmɔden abrabɔ so bom ɛka sɛ a mdabi mewɔ akwadaa wawo no ofie ɛnam saa akwadaa no bɛtɔ hɔ nom no nti no ɛyɛ ɔbɛ nti wode anigyeɛ ne akomapa ne ɔdɔ
eje ejise opesa akura ne kura waba akura ne ni betintem no bo hu sare papa ni no bo kwa da da da da no enya sam ketua na akolati mi enya bosume nan so papa personal auton minimum brighty bi won de okokota die bi a no wacho ebo wi bito ni si date si ana book akaka ana wole si afi wole si afi we no abre nujai no wa kwache kana wa bona wa sa video okwe aye bobona jam nujai na okwache simu ise ese be fautri mi no winyi na bwa akoda no na boboka na bwa akoda na akoda no bidu bi nye ba kwa se obeso tukwan ana so obeso bibi nye kwache akoda na akoda nye oba na akoda nye oba abawoni pefese obani pa wosuwo mu de obano nti wonyimo no won onyimo kra ne eka wobo woni yemu a ansan akoda no wonyimo a obeto form no eka wobo oko hospital enyime mani nyina na sabia kusabia nyado omo yire no nyimo a omo hwe wo mu betwa ka sene ene kra de kakra bi ene mema ni bo no mu kra na hwe na ebi a onyinu ni se akoba na onyem ne eyeniba wona ne nyem onim se afa kwasi na ne nyem ne mu ohwe na odi behye no iti sa de na die o se on tin ho enhwa enhwa oba na onyem ni ye mini ma baba wo wi anana me ka kire mu a wodi yi se kwashe papa bi ayi asole pani bi sorry pani no ekori ba ko meti na de yinse ne ne dia pa no no wo ayi wi base bi na asole pani no kofa ba kofa eta freye ba mi che bishop bishop owo ayi edum bishop wo ti say sabe ahon de de okotire no ana o se wi base ana ne ni panic e no ana asole pani ekɔ pɛ ne wasɛm ɛkɔ tafere baako ɔkɔ tafere baako wie afei gɛ ne nyinsɛ ba ɔgɛ ne nyɛma wɔde kɔhyɛ no ɛkɔ bɔn papa na baa bɛkɔ gye ne sika bi paa ma asɔre pɛne ne ntimi ka ɛna ɛhyɛ ne ho na ɛwe no ɔsɛ wodi agorɔ a medeɛ mede bɛba abɔnten sɛm no wonyi mu ɛtiwɔ ma me sika ama ma nkɔ ankɔsɛe no a yɛ sika kɔ kɔsɛe no ɛti wɔ yere papa no agya ba bɔ nikɔ mu agyere sika abrɛ wo nipefee sɛ nyi sɛ ne nyɛ papa no deɛ wonim deɛ ne dea ɛna papa no kɔtafere baako ɔno ne nyi sɛ ne berɛ no lɛgɛ sɛ kikikiki ana papa no kɔpɛ bosia ana ɔde berɛ no wonim sɛ ɔgye sika no nyinsɛn no so wɔanye kɛ sɛ ɔkɔkɔsɛe no ɔsan gye sika no ɔankɔsɛe nyinsɛn no ana ɔgye sika no wie no ɔwieɛ ɔwo akora na ɔwoyɛ no sɛ wibes no nnipa no gyina hɔ a na akora no gyina hɔ no mu a wohu wobɛka sɛhyɛ na de pan papa no akyi yie no wobaeɛ b asɔre pani no a wɔde nyinsɛe no kɔhyɛe no no wɔnsɛ ne baabi a wɔmɛn no wabɔ na baa kɔgye sika no sɛ wɔde kɔ kɔnyinsɛe no agu ɔkɔbɔ na baa asɔre pani ɔkɔbɔ na baa akɔgye sika no ɔkɔgye sika no nso a ɔsɛ wɔde kɔsɛe nyinsɛe no wankɔsɛe no ana ɔgye nyinsɛe no ɔwoyɛ ɔfo baeɛ afei papa yi wɔtwa papa no abɛ ɔtwa no abɛ asɛm a wɔka kyɛ papa no sɛ ɔkɔɛ no aduru ɔkɔtɔ yɛ ɛyɛ wakɔɛ no anyɛ yie nti akora ne da wɔ hɔ no na ɔtwa no bɛ ana mekɔ hɔ tete na papa yi ɛsɛe ne sika yi papa wotumi sɛ fifiriafiri no sika yi pa wɔ sɛ ne ma ababawei ɔgye agorɔ a ababawei de akora no bɛba ɔbɛbɛka no abɔnten papa no so yɛ asɔre pani ɔnohunu sɛ adeɛ no ɔkɔgye atoma ma amena pi abɔnten ma a ɛsɛ nanim bɛgu aseɛ
Ude black TikTok life. Hey life wa TikTok ah bra. Ejaman so. Ude boy jaman so na life ani. Papa asem wose hu. Papa ni behwa kwala na tu se hwa behwa ni nyina enye ni yemu a. Na twese obetwa kwatwa kwala ya abro woni perfume mami. Gyal woni perfume se nge papa ne banu no. Oye nyame fa ababa ne crazy ababa no wu na uwu no so obrei pa san wu obrei pa san wu na wode akola na akoma obi abra akola ne papa so ti ase owo ho uche na otwe twa mi se eye papa na dan emu yesa story wa se no eye eya pa se papa itia akola inu ha maame ni se fifi na fe na maame ni ebu kotudwa pa a chewse mo fa me boni nchame papa re fa de boni nchame nka bi maame ni se unya bibia mane nka sabe papa na bonyini wa hwa brante ya muna brante ya 40 years na arahu sem ni se abante ni sori ye no nuko bu kotudwi ekopa papa na chewse wo de fa me sa wati fa me fa me mi ni papa bia wo ba bia sa de beti abeti wo ti ase na se se wu a ye mi aka se mi si o meye wo ye ai si o eti wujiri se papa yi ubinya adwene papa odo ede ma akoda yi fesi pano wa kuma owodo de ma akoda anu no owodo de ma akoda anu ene ebede no timenya adwo ede ma akola anu sabri eti eman mu buwa numa omwane yema edi asam ene adiswade brewa mu eno mu omu mantem emani bi Omune yesa die. Na wo hwese pani a wono ene watena wonim se woni natie na wakowo na akodane ye wo ba. Na eye obi ba. Na wonya bre ne wo so ohwe akodane etu gyiri se eye ahotɔ eye nige. Ha? Akolane ye akolane ye woni ba no no. Kwe misi ya dano, misi miwiye ya meko, kwa suyi e bati se diye biye paipu. Yeah. Oh, hey, some chi sen krofo po. Yeah. Yini anu mu ma, medofo nu mu. Yeah. Se akolane enye papa ne ba, enfo su fanko ma papa no. Wow, akolane enye papa ne ba, yeah. Enfo su fanko ma papa no. Papa na eye ne ba no ye ne mugya ne fana de ma no wo de se papa ne kwa ne mo mutimi ka se ye ko eye anyanka se ye ekopa akora na woni se omakɔ ho na kɔ fa akora ne de firi ho e de abafi ana omo ehwɛ no nipa ne agitum se omakɔ ho na kɔ fa nipa e de naba ana omo hwɛ no wagitum opene saa nimu de be ye ne se wo bɛhwɛ akora ne bedru ba bia ye bakwa kwe ni se eche oba ananya oba ya eti ne di haba bitu mnisi buwa numa onye kwa si onye wuna ok ma ya kwa ni hese akurane miba nase wukwe ye natu yuse wuniska wuhu oda hospital na ano oba mwe manu waka acheni yo guys umiso adi wese misi ebiti huu kumosa mna kukufu itinu mini msa mani bibufu mani bibufu but ubufu wa ade na we hunse nye eti okoya hospital wonu ma wa fetcha me atwa akora na yi akoya hwe akora na yi ama no kon ye be fa so bi nu ye cheke ne nye oba obi duan ma se akua oh na ho ye de osi an okay akora no o se ohia na we kan ho ye kama de osi an oh fine bien ne papa no o me hwere why na akora na ye me ba upia bo nche no dum fun obe fro wa fro wa fro wa fro wa fro wa fro fun dum oh my god eno be bo wa mu wasuma tima dwo adete enne na mafo mbo isa ba no omo hwe nkoda ene akora ni kusku a ene akora ya ba bitu mu no akora faka e ti ni e fa fo mu o na ti si fo mu ni mpabu ase
ɛna akwara ne kwi sukɔ bɛfa ka ɔne nsuo mmɛnom no ato nsuo no nsuo bi wapɛ baako baako ne wakyekye no nahyɛ nti wato bɔ ɛbɔ nsuo no m ɔkɔ yi nsuo de ahyɛ ne baage mu na ɔkɔ akwara yi nyɛma bɛtɔ da mu n'aduane ne kantin watua kantin so ho ɔbɛsa yɛ aduane kakra so de ama no na akwara no de aka wo na ɔde kɔ sukuu ɛti saa ka no nyapopɔ ka ne kakrakakra saa na akwara no de bi a ɔbɛkɔ biara no ɛbi kɔ asika koraa ani wo ho bɛt akwara no nti mbobo modi school fees aba ni aba afi pta for mumra ebu sike bi esem kotua ba kotua ni nyina abra kura ni se na nya oba etimi ye hu se eya oba dia eh we meet na TikTok and never catch say be call life it didn't there we na bla TikTok on wo hu se akura ni oba dia o hu se afedie me ka se menya vim a me de hwe beba echi akura ni yemi ameba ni mom se akura ni yoba ukodi no unya kudu unya wu akura ni to se nga na unya cheki na unse nyoba no ma se jan hokko meni se mane bibufu meni se mane mumu bibufu san se ade na wodi se obi kon no unim se ade ne yene bana but wodi se ne kon by force eti en collaborate mu na te kokko ye no o check in hu se nye ne ba ko be jan na chidi boko wa ba bia ko fa akran free ba ye no na wada roma wa kasa ko hwa ko daro eti be ma de ne o de ne ma wo no na be ma na hu se ne ne mu jan no hwe na ade asem we se ya chepa men ko da bre mu emrant be mu na asem re si ye papa ne kra na wu papa ne wu ababa wa bi wone ne papa ne defiti ne koda abrim edinyini ye maame ne jan mokoy maame jan motu kwan wa mahoda ana ababa we ma papa yi on kai da kokra akoda efiri ne nchen ekoda ba bi ma de achinye papa yi na akra na ada empa ba kwada dem musa ma akra na nyini na akra ne konyimi ya yebusa na wotwone papa ne nyem hey wone papa ne nyem wase mu wone papa ne nyem afi papa yi adwene ho saa kese ye bob ye ba kra ne mpono bonu bonu bonu bonu ti wotwone papa ne mumusa papa da be na be papa me firi ni nchen ekoda ba bi foforo papa yi so chekia akra ne nkoda ba bi ada na akra ne timi awo enyemfi mienu ansana akra ne ebeka no kraka se woni abranti we na wuye ema abranti ebetu akra ndi anche papa le wuye unzo kuni papa unzo kuni papa ko papa ni dwene ho a wasu uni se ade ne nyame na akache mama fodi uni se meme ne me bada abrato ne ne bane na won e dan pa ba koso die but oni won fa ne ho kan no on fa ne ho kan no na oba unye mu a ha o si wono se na ntu se awia awia na wasoma no mokoto ade abre no no na wa fa no akoboy ne wanu awia na ki soma ko sepe omo omo ba na ba beda papa ne nchen papa ne so ni mu hwe papa ne mi se bi akoda ba bi e ma ade achi ye no ana bi a obi akwa nyemu no but akoda ba bi ma ade nchen wanyem Efimini Asana Woba bibe mane bo mama boy no abi nanim adecha boy no niska na okuskunti no suru boy ni niska no okuskunti no suru etu papa ana woguni ni mu ase uni se boy ni betu ni die chele papa ni wi papa ndi arwe kwa chise ye ne kraya se ne ba ne timi hwe ne nanim etimi ye ade saade ti ano ye ne kraya na papa ni faso di wi uni mpefe se papa ya o papa no enye wono na da ye eno no wu ye enyim ye ana wono akasa sa hwa oba akora no na akoda ne okosku akwa ne bona no uni se onkola ibu on makofo okofa bema odode 18 tim na on peso bigu abema na nimu ase bibia kwa no tum o de menka menka fa sho ho iti papa na na hwe ma again ne wu ye ne ba no no ne ba ba ko no no ne ba no no ana owu ye no ono na ahwa akola ne makora ne nyamfie mienu wow
Iti wu ne papa na kade na be. Ana boy ne ba se ne ba na fro ba be je ne ba. Iti gde na kabe. Iti sa de na kabe. Wu di akura no mema no. Ana fa akura no ma no. De na kabe. Akura no obana ti meka te na ne gu wani mu asisi mfim yi no. Mfim yi no. Fimin asana boy na e babeka se boy no kusku ne to kusku na kwa ma ne daaye no na kwa ma ne daaye no ade tra ka se boy we se no ku we na me kwa ne daaye na de kwa se o papa ke edino ɛdi me se sɛ nyankopɔn amom ama ase a nnipa pii mu ada no mofrɛfrɛ no yɛ no metimi mobɔdin no ma moka ɛbuatoa sɛ metimi fa medin pia bɔnten ɛmfa me mɛka sɛ mɛbɔ obia din memmɔ obiaa din wɔ ha mɛka kyɛ memmɔ obia din wɔ ha ɛsɛm ne deɛ wowɔ no ɛhyehyɛ nkurɔfoɔ ho memmɔ din ekwa me bie phone line sana ene kwa minya kwa kambesa ke ma e ma pa ne ke mfre ne ka omu nchire omu adwene emfa sade ye ekoswe e ma na obuni se oban bem ni se no enye we ba na oje kwa mana no minya na ka mu ma na ene ka ma mu mfre na mu nye hin se ade we se e ma na eye ana se enye She ride me up. Oh yeah, come on. Isha 104.5 FM. What you? Na kemano enfre ni ngunu seka o adia ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye abre na beka chense enye ne bana no afuru mu chenye ne ba wuji so woni ne ne da ne papa no ne ne da empa ba ko so omo da empa ba ko so akura ne kwenye mi ya no ko we ebusa wo se woni ne papa ne yemo abre enye ne papa ene ne ne da ye obi ne ne da ye no de share ne papa no tma hwa akura mfie mie nu woni to pampers sabe ne tin to pampers ne to ayibi ene de ayibi na ebo say the community is kind of poor. My mom came here. Can nap in Zika. It's a nap in because and white TV. If we are, we know what you know. I will come with you. No, I thought any name I could lay on the winning in a no, it's much a crown in film. You and son of boy now, Okusku, and air barber can say again about it. What can we only decide we see you? Cabaret. Mr. Bema would be one of making a wolf a coma. I was it be a fun of boy napa. So no kusku to no so say, Obaba Ababin and him, and the opa on my patcho, and say, on my phone, son of fine ancient. Papa, okay, or Jim, whom I tell Papa, new year, eh? Iti ujiri se se kukwe dieni ya kwe dieni sa time unwa eno mkwe se dieni sa time unwa so bungu umafu bungu ebe jedi se enye wapa enye se yonon enene uye iti wapa ni kwa na yanku fono mudia ukurono no muhuru ni se wanwaka tafane ba ni tam kesie pa ni tam kesie no mdi hurunu so wafane ba enene banyum bita babu anesu tiri mwa diet mi evita so kaso ne papa nenyim papa se baba ba kopɛ obetuma kunu otimi kunu eti wa ka be den ha me menti edibu bu onuma edibu be na ya kasa na aboyi mu ha amao mesrem mu se debia me defend mu ma me kuma ma debia me kama asem but nyimebi wonuma mo yamano akuturu bia na brosu

nensano enyuma eye wanwa ampa. Mufa asida enshe na pon kesi mu. Na mufa na yeye emra na benya so. Muna nasi. Munshira nidi. Na eradiye.

0: bro yeko why na wochi ano na yako anopei
1: yo baba anopei ya diasidama obibia oyasu iti nshua 104.5 anopano nsia na yatina bepimzamri ya minshu obibia otie mkosu ntie na yankupu mbefa paposo eshira nshua tifu ina anopei midi ntia ema mi sister bako amishia na danu fiada sister miki uwo Kenya si sister miki awotonwa dewo kereti ya Dubai sister miki yubia wubia nyankupu enka muna unshira upa na danu nsu nyami nshira upa na anyi wakuma suwa demo minu msa besa eshevyo sister miki nyami enka muna